0: o jamana min kono o ka kulu do be ye min be ka lanyini a dunaw kata ka bo u fe
1: RFI jia kumakan
0: muditani jamana na marabakhaw ya lasi ku sela ka demendum dugudugu tunga takala keme duru nyogona akle tankono muditani marabakhaw ka fola adante gele seven do kono kunu ala misadon mamadou diallo dugudugu tunga takala nimin be ninu beye farafina jamana chama ndiwe wa olu de be tumeka europe gunde la nyini
2: Odon bintu, ukala sili sebe minchari na kunu, Moritani ministriso minye sinimbe monike ukukuna, ya lase kuka ulikajo laban senfe, usira kadudu tunkantala biuronvla ani uronvla lela kisi, ukako ojika. Moritani monike ku ministri ya sinsi akan, kukuru nintumbora kuna krihi lagine fabala, wache bilulu ani konondo, musotan ani kile ani demseni dituye kuru ninkono. Ulubeye lagine kadi ye, Moritani marabaga ukafola. Kuru nintumbora lagine, mekarotle mwa anikonondo, Moritani minisiriso ni kafola. Loku nindronkono, Moritani marabaga usira kademedun, dugudugu tunkantala keme animwa anani dima, nwamgar marala. Keme nibi konondo aniflagwele ufana demena, nwakshot kojika. Moritani marabaga usira kwa kurungbere kumbe, mwa keme anitandi tumbe ufana kono. Nin dugudugu tunkantala ube bora farafina jamana chama ndikono Moritani marabaga ukafola. Abela denina ni watila Moritani marabaga ukafola usira kademedun dugudugu tunkantala kemelulu anisabadima ukako oji ukan tilitanda bangula.
0: Aleka kitish bena boloda dinya kitisoba sepe yi nyema nga uwakati kile mansugandi folon libi kasobo mitiga nyemo kokoro Khaled Mohamed Ali El Hisri de Kodun acheni njala kilindu kele saria ulatinya lila ani nyangata wale uke nyeshi hadamade nyama ako wale ukela mitiga kaso deundikan libi samba flani tan aninduru ani samba flani muganche maimuna zirbo nominali kuntan anibulumbla debe cheni nkan
3: O nomneli kundo ye fagali wale un cheni musoya binkanu ni mantoro ni anyonan chama ore. Sepe yi kititikala nuka jet noula kaleda Mohamed Ali El Ishri. Etalike ninjuya wale nchama na atumbi omunu da mitiga kasola deunka. Aga kiti segeskalu senfe mekalu temeni. Sepe yi nyamugondanka Naz Hata Sami Kan. Segina serian doka omunu ye ayirako mitiga kasobo nyamugokron tumbi adabo akama. Hakise chi kasola dendo se walma ukumbrila. Katumbi do yere kandlo jurula kurtiga srilento ukoma walma bugali jugu kasolade nuka ni peluye ni walenjugu koson kasolade unire tunye atogoda ko ange de la mort no koro nimne meleke mwajela kilin lafsa baga uye ni nomnelika umbe soso wako se peyi kiti sote kakanka Khaled Mohamed Ali Al Ishri kiti nga ukani sosoli umasrasro se peyi jigna kiti tigela nyamu ondanka nyamu mwajela kilin ka kiti nasigi se peyi fe nga awati ma latike folo nibuna ke an libi jamana di mfolo ye kateme kiti ti so nyema ka bi dian tomba onu la kanako bolo fara conseil de sécurité a la nyini sekeskalu ka ke libi la halaya ka muama kadafi ka fanga biliko samba fla ni tani kele wati
0: Coupe du monde tako mugan ani sabana bena kunche ni ndoko kun franchela a final bolo dalin don karidon espagne ni argentine che yani oje sini sibridon joyoro sabana nyini ni 30 ans bolo dalin don france ni angleterre che 30 ans kulu flani nu bena oka 30 ans nyebla dante kelu ke bi yere de la obire be dansigi anka kuna funi dikine ni fam folo la a fam flana obe nye kana soni malan sonko de tege benego jurula au kambe anka fam flana nyinka a 600 sangatan fla dala nege kenye tan ani wulum la kan kankan ani kurusa lagine jamana na ni au bola kan soro 600 de au klobe jati erifi mande kandila wa au ni che ola kosoi
1: Bintu Sise.
0: Nataula Sani Doni amena hakilina wala soro awe olumunu jibi kuma be awbolo kenekon. Ami soro kakene nyonkunje ni soro ku jomukanyi ngayeni ni beche ame kuna kuni kulundo fese fese awe. Kabini ni mekalo daminena malis rasuye barado dabo anifis dugula kidal marala osirategela video chamande charinindu bololo furuba kumake yoro sanfe minu bengalon lakali mopti chakye kunafuni kulum fese fese chekadaye uluye video nunu do fese fese yakuba darame yo kumafo umaru yoro ye anku kabarolame
4: yakuba darame ini ninyo kontuma
5: umba
4: kabini jule kalo daminena video do

0: aw bɔra ka jamu. Aw ni wula, teri lamɛnbagaw, ko ni basi ti aw ra, aw dan se aw ka bi kunnafoni di kɛnɛ laban kan.
1: Mayi Sanogo.
0: Ni asariya tara jamana ɲɛma, Asimi Goyita fɛ Mali jamanadenya sɛbɛ bina se ka bɔsi bɛɛ bolo sisan, o sariya bina boli wale duuru lo kan, wa ni o wale yera maa o mara a ka jamanadenya sɛbɛ bina boli bɔsi a bolo. Lakanda ko kunnafoliyaw ra Mali ra Jenim jatigɛwalekulu ye Murujani Nara sira tigɛ dugudenw na kokura ni ya dɔgɔkun dama ni ye o tun ye sira tɔgɔla labila nka o seginna ka minɛ tuguni. A ka kunu janjo kɔ Dakar Senegal fa baara ka fara ni jamana ɲɛma Basiri Jomayi Faye ka ɲɔgɔn ye ka Macky Sall ye a dantigɛ ka to Gambi jamana na aw bena lamɛn sansan. Aw dan se aw ka kɛnɛ kan Malila minisiriw ka juma lalala ɲɔgɔn ye senfɛ latigɛ tara ka yɛlɛma don jamanadenya sɛbɛ nasiyɔnalite sɔrɔli ani a bɔsilira sira sariya kura min tara n'a ka kan ka lawaleya donnatɛmɛ fanga ɲɛma General Asimi Goyita fɛ a be wale duuru de kofɔ ma o ma man'o walew kɛ a ka jamanadenya sɛbɛ be se ka bɔsi a bolo. Fɔlɔ jamanadenya sɛbɛ tɛ se ka bɔsi dunanw de bolo minnu ye Mali jamanadenya sɛbɛ sɔrɔ nka sisan a bena se ka bɔsi bɛɛ bolo. Sali
2: a fɔlɔ ko kuma o kuma bɛ ɲɛsi ka jamana wɛrɛ fisaya mali kan walima kuma minnu bɛ mɔgɔ bɔ mali denya la, a filana foroba baarakɛla kɔrɔ min bɛ baara kɛ jamana wɛrɛ ye ka mali ka nafa kɛlɛ, sabana o ye ko ka baaraɲɔgɔnya kɛ ni cakɛda ye minnu y'a jira k'u ye mali jugu ye walima minnu bɛ ta ɲini u ka laɲiniw ye ka mali tila walima jatigiwale ko a mana kɛ fasoden tɔgɔlatɔnden ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye walima a mana kɛ jekulu o jekulu ye. Nanina o ye kokan diyagoya sigi ani ka baaraɲɔgɔnya kɛ ni jatigiwalekulu ye walima minnu b'a laɲini ka mali tila. Kɛwale duruna o ye jatigiwale ka nafolo don jatigiwale ko la ani jatigiwale makutu ɲuman foli. Umaw, u ka jamanadenya sɛbɛn be se ka bosi u bolo ni a mana sɛmɛntiyaku ye fasoden juguya wale kɛ. Mali marabagaw ko o be kɛ sariya labɔtoli de kɔnɔ ka kɛɲɛ ni mali ye bolonɔ bila diɲɛ bɛnkan sariya minnu na. Latigɛ nin tara kunu juma minisiri ka ladala ɲɔgɔn ɲɛ senfɛ. Sisan a ka kan ka lawaleya donnatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ General Asimi Goyita fɛ walasa a ka dɔn ba la.
0: Yan'o cɛ jatigɛwale binkano bi ka taga fɛ Mali kɛlɛbolo ɲɛmayaso y'a lase bi sibiri ko ka surasu n'o dɛmɛbagaw benna FLA ni JNIM ka jan dɔ kan Tabrichat dugura Kidal marara jamana kɔrɔ yan fan fɛ surasi nunu tu bɔra ani fisko kunsin Gawo. FLA banbagaciw y'o kunnafoli sɛmɛntiya o ko ye binkani taga Mali surasu sɛgɛrɛ Tambarkor ni Tangara dugu cɛ seere dɔw ka fɔra Mali surasi caaman ni tanyara. Wulada in na Mali kɛlɛbolo y'a lase ko ye mugu fili FLA ni JNIM binkanikɛlaw kan Ersana fanfɛ ko jatigɛwale kɛla mugan ɲɔgɔnna fagara o mugufiliw senfɛ o kɔ ko surasiw sera ka taga fɛ n'o ka tagama ye an bi to Mali la. Lakanda kora alibi ni y'a dɔgɔkun damani ye JNIM jatigɛwale kulu tun ye Murujani Nara cɛ sira labila o tun ye jigiya kura di mɔgɔw ma sabula minɔn tun be se ka don Nara dugu kɔnɔ wa dugudenw tun y'o ka taga ni ka segi daminɛ kokura nka JNIM jatigɛwale kɛlaw seginna ka Murujani Nara sira tigɛ kokura. Jamana tilebiyan fan na Nara dugudenw be jɔrɔra balo kana na dɛsɛ kokura o fɛ o kelen ka jɔrɔ kan filɛ ni
3: maa ma taa maa mana nɔfɛ olu kow ye kow ye ko minnu bɛ an degu kosɛbɛ parsk ni sira tɛ dugu min na an ka tɛ hɛrɛ tɛ yen dɛ parsk adamaden mana kɛ cogo cogo ni ka dunta ni ka balo ni ka fɛn bɛɛ bɛ ta ni fɛn min ye ni o fɛn ma sɔrɔ a bɛ sira ka gɛlɛya caaman de lase dugu ma. Nara ye gɛlɛya caaman de sɔrɔ ala ni sirabaliya yen kɔ donc an kɔni vraiment an ka laɲini ye min ye vraiment hari bi ale an bɛ dugawu de kɛ sirako in a ka se ka labila a ka se ka labila a ka k'a kɛcogo la o de ka d'an ye kosɛbɛ n'o tɛ gɛlɛya bɛ narakaw kan dɛ gɛlɛya bɛ narakaw kan kosɛbɛ yɛrɛ dɛ. Adamaden mana kɛ cogo cogo n'a fɔra ko i ka balo i mago bɛ fɛn fɛn na ko bɛ na n'o ma sɔrɔ a bɛ kɛ gɛlɛya ye dɛ o problème kɔni banna tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a ka d'an ye vraiment sira a ka se ka labila.
0: Farafina tilebiyanfan jamanaw ka tɔn CEDEAO ka lajɛrɛ biyɔrɔ ni kɔnɔntɔna baaraw bi na daminɛna bi sibiri Freetown Sierra Leone jamana na a bina ban sini karidenw je kalo tile tan ani kɔnɔntɔn. Tɔn ni jamana ɲɛmaw bina kuma babu kan i n'a fɔ sɔrɔko lakanda ale ni jamanadenw ka taga ni kasegi jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ lafiya ra. Gambi an b'i se ye sisan a tun ma a dantigɛ kunu Dakar janjo senfɛ nka Senegal jamana kuntigi kɔrɔ Macky Sall selen kɔ Gambi a y'a dantigɛ a ka tagama kan a y'a lase k'a tun tɛ se ka na Dakar ka segi n'a ma lɔ Gambi yaasa ani Gambi jamana ɲɛma Adama Baro ka ɲɔgɔn ye. Macky Sall ko Gambi jamana kuntigi y'a ka cɛbɔya kɔkɔrɔmadon kosɛbɛ o ni ɲɛmaya nɔfɛ an k'a yɛrɛ lamɛn.
4: As you know, I'm running for a candidacy of the United Nations Secretary General.
2: Ina fo oba don chukumina, ne chiboye oni nyemboya nofi. Nana Dakar kunu, ntunkun tseka na Dakar kasoro masi e banjul, walasa ka mbali make Adama Borofo, akademe ani akale delika mkanyi sima. Ina fo oba don chukumina, amedye mi mkono sisa gile akacha, anfrafindeu, anka ankambulo di dinyoma, anka nyeta soro. Walasa ka ninkura fi oni kono. Anka la nyunu kono, ambe kansensi lakana kodeka, Adama de unka hake, ani yiriwa beba don ko yiriwa nafaka bon kosobe anka jamana okono okama ntum sekani ntama ninge kasoro manaya wala saka de menyini mbali make Adama Borofe ale resona kaka de mebe jam
0: ambito gambi fruku fruku senegal ni gambi che gambi marabaka ya yoka ni songo ya jira ko senegal surasu tugura ko luka surasi ko godochi buloko dugura jamana flanu no danchera kasoro omosara olura senegal marabaka ya jira ko ni mankan koro de jamana flanu no che o danche kleina gambi marabaka yoka joro jira ka kaini wale ni wa ko ye kuma nyonya dabo ni senegal tawi Coupe du monde kuna folura bi sibri nega kanya mwa ani kele mande wakati Francini Angleterre bina nyombe coupe du monde loyoro sabana nofe Espagne tuye Francis simbo nyonda ona wa mi Argentine alefana tuye Angleterre simbo nyonda ona mi finalie obina tan sini caridon Espagne ani Angleterre che nino kuna folulo tuye ambulo ka lase auma obese ka sigi kan lame sarani wakati miye audia anga bololo kuma yoro kan ani anga bololo sanfe matumi rfi .fr chek bamba job to be nega karafira awni che aminyo soro kene woro kan

0: aw bɔra ka jamu. Aw ni wula teri lamɛnbagaw, ko ni basi ti aw ra, aw dan se aw ka bi kunnafoni di kɛnɛ laban kan.
1: Mayi Sanogo.
0: Ni asariya taara jamana ɲɛma, Asimi Goyita fɛ Mali jamanadenya sɛbɛ bina se ka bɔsi bɛɛ bolo sisan. O sariya bina boli wale duuru lo kan, wa ni o wale yera maa o mara a ka jamanadenya sɛbɛ bina boli bɔsi a bolo. Lakanda ko kunnafoliyaw ra Mali ra Jenim jatigɛwalekulu ye Murujani Nara sira tigɛ dugudenw na kokura ni ya dɔgɔkun dama ni ye, o tun ye sira tɔgɔla labila nka o seginna ka minɛ tuguni. A ka kunu janjo kɔ Dakar Senegal fa baara ka fara ni jamana ɲɛma Basiri Jomayi Faye ka ɲɔgɔn ye ka Maki Saliye a dantigɛ ka to Gambi jamana na. Aw bena lamɛn sansan. Aw dan se aw ka kɛnɛ kan Malila minisiriw ka juma ladala ɲɔgɔn ye senfɛ latigɛ tara ka yɛlɛma don jamanadenya sɛbɛ nasiyɔnalite sɔrɔli ani a bɔsilira sira sariya kura min tara n'a ka kan ka lawaleya donnatɛmɛ fanga ɲɛma General Asimi Goyita fɛ a be wale duuru de kofɔ. Ma o ma man'o walew kɛ a ka jamanadenya sɛbɛ be se ka bɔsi a bolo. Fɔlɔ jamanadenya sɛbɛ tɛ se ka bɔsi dunanw de bolo minnu ye Mali jamanadenya sɛbɛ sɔrɔ, nka sisan a bena se ka bɔsi bɛɛ bolo. Sali
2: a fɔlɔ ko kuma o kuma bɛ ɲɛsi ka jamana wɛrɛ fisaya Mali kan, walima kuma minnu bɛ mɔgɔ bɔ Mali denya la. A filanan, foroba baarakɛla kɔrɔ min bɛ baara kɛ jamana wɛrɛ ye ka Mali ka nafa kelen. Sabanan, o ye ko ka baaraɲɔgɔnya kɛ ni cakɛda ye minnu y'a jira k'u ye Mali jugu ye, walima minnu bɛ taɲini u ka laɲiniw ye ka Mali tila, walima jatigiwale ko a mana kɛ fasoden tɔgɔlatɔnden ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye, walima a mana kɛ jɛkulu o jɛkulu ye. Nanina, o ye kokan diyagoya sigi ani ka baaraɲɔgɔnya kɛ ni jatigiwale kulu ye, walima minnu b'a laɲini ka Mali tila. Kɛwale duruna, o ye jatigiwale ka nafolo don jatigiwale ko la ani jatigiwale makutu ɲuman foli. Umaw, u ka jamanadenya sɛbɛn be se ka bosi u bolo ni a mana sɛmɛntiyak'u ye fasoden juguya wale kɛ. Mali marabagaw ko o be kɛ sariya labɔtoli de kɔnɔ ka kɛɲɛ ni Mali ye bolonɔ bila diɲɛ bɛnkan sariya minnu na. Latigɛ nin tara kunu juma minisiri ka ladala ɲɔgɔn ɲɛ senfɛ. Sisan a ka kan ka lawaleya donnatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ General Asimi Goyita fɛ walasa a ka don ba la.
0: Yan'o cɛ jatigɛwale binkano bi ka taga fɛ Mali kɛlɛbolo ɲɛmayaso y'a lase bi sibiri ko ka surasu n'o dɛmɛbagaw benna FLA ni JNIM ka jan dɔ kan Tabrichat Dugura Kidala marara jamana kɔrɔ yan fan fɛ. Surasi nunu tu bɔra ani fisko kunsin Gawo. FLA banbagaciw y'o kunnafoli sɛmɛntiya o ko ye binkani taga Mali surasu sɛgɛrɛ Tambarkɔr ni Tangara dugu cɛ. Seere dɔw ka fɔra Mali surasi caaman ni tanyara. Wulada yi na Mali kɛlɛbolo y'a lase ko ye mugu fili FLA ni JNIM binkanikɛlaw kan Ersana fanfɛ ko jatigɛwale kɛla mugan ɲɔgɔnna fagara o mugufiliw senfɛ o kɔ ko surasiw sera ka taga fɛ n'o ka tagama ye. An bi to Mali la. Lakanda kora alibi ni y'a dɔgɔkun damani ye JNIM jatigɛwale kulu tun ye Murujani Nara cɛ sira labila o tun ye jigiya kura di mɔgɔw ma sabula minɛnw tun be se ka don Nara dugu kɔnɔ wa dugudenw tun y'o ka taga ni ka segi daminɛ kokura. Nka JNIM jatigɛwalekɛlaw seginna ka Murujani Nara sira tigɛ kokura. Jamana tilebiyan fan na Nara dugudenw be jɔrɔra balo kana na dɛsɛ kokura o fɛ o kelen ka jɔrɔ kan filɛ nin ye.
3: Maa ma taa maa mana nɔfɛ olu kow ye kow ye ko minnu bɛ an degu kosɛbɛ. Parse ni sira tɛ dugu min na an ka tɛ hɛrɛ tɛ yen dɛ. Parseke adamaden mana kɛ cogo cogo ni ka dunta ni ka balo ni ka fɛn bɛɛ bɛ ta ni fɛn min ye ni o fɛn ma sɔrɔ a bɛ sira ka gɛlɛya caman de lase dugu ma. Nara ye gɛlɛya caman de sɔrɔ ala ni sirabaliya in kɔ. Donc an kɔni vraiment an ka laɲini ye min ye vraiment hali bi ne an bɛ dugawu de kɛ sirako in a ka se ka labila a ka se ka labila a ka k'a kɛcogo la o de ka d'an ye kosɛbɛ. N'o tɛ gɛlɛya bɛ narakaw kan dɛ, gɛlɛya bɛ narakaw kan kosɛbɛ yɛrɛ de. Adamaden mana kɛ cogo cogo n'a fɔra ko i ka balo i mago bɛ fɛn fɛn na ko bɛ na n'o ma sɔrɔ a bɛ kɛ gɛlɛya ye dɛ. O problème kɔni banna tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a ka d'an ye vraiment sira a ka se ka labila.
0: Farafina tilebiyanfan jamanaw ka tɔn CDAO ka lajɛrɛ biyɔrɔ ni kɔnɔntɔna baro bi na daminɛna bi sibiri Freetown Sierra Leone jamana na. A bina ban sini karidenw jekalo tile tan ani kɔnɔntɔn. Tɔn ni jamana ɲɛmaw bina kuma babu kan i n'a fɔ sɔrɔko lakanda ale ni jamanadenw ka taga ni kasegi jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ lafiya ra. Gambi an b'i se ye sisan a tun ma a dantigɛ kunu Dakar janjo senfɛ, nka Senegal jamana kuntigi kɔrɔ Macky Sall selen kɔ Gambi a y'a dantigɛ a ka tagama kan a y'a lase k'a tun tɛ se ka na Dakar ka segi n'a ma lɔ Gambi yaasa ani Gambi jamana ɲɛma Adama Baro ka ɲɔgɔn ye. Macky Sall ko Gambi jamana kuntigi y'a ka cɛbɔya kɔkɔrɔmadon kosɛbɛ o ni ɲɛmaya nɔfɛ. An k'a yɛrɛ lamɛn.
4: As you know, I'm running for a candidacy of the United Nations Secretary General.
2: Ina fo oba don chukumina, ne chiboye oni nyumboya nofe. Nana Dakar kunu, ntunkun tseka na Dakar kasoro umase e banjul, walasa ka mbali make Adama Borofo, akademe ani akala delika mkanyisima. Ina fo oba don chukumina, ameje mi mkono sisa gele akacha. Anfrafindeu, anka ankambulo di dinyoroma, anka nyeta soro. Walasa ka ninkura fi oni kono. Anka la nyunu kono, ambe kansensi lakana kodeka, Adama de unka hake, ani yiriwa beba don ko yiriwa nafa ka bon kosobe an ka jamana okono o kama ntun se ka ni tamaninke ka soro manaya wala saka de menyini mbali make Adama Borofe ale resona ka ka de me bejiam
0: ambito gambi fruku fruku senegal ni gambi che gambi marabaka ya yoka ni songo ya jira ko senegal surasu tugura ko luka surasi ko godochi buloko dugura jamana flanu no danchera kasoro omosara olura senegal marabaka ya jira ko ni mankan koro de jamana flanu no che o danche kleina gambi marabaka yoka joro jira ka kaini wale ni wa ko ye kuma nyonya dabo ni senegal tawi Coupe du monde kuna folura bi sibri nega kanya mwa ani kele mande wakati Francini Angleterre bina nyoromba coupe du monde loyoro sabana nofe Espagne tuye Francis simbo nyoronda ona wa minye Argentine alefana tuye Angleterre simbo nyoronda ona minye finalier obina tan sini caridon Espagne ani Angleterre che nino kuna folulo tuwi ambulo ka lase auma obese ka sigi kan lame sarani wakati miye audia anga bololo kuma yoro kan ani anga bololo sanfe matumi rfi .fr chek bamba job tube yenege karafira awuni che aminyo soro kene woroka

0: Jamila Tukone.
1: Mm.
0: Iko eklara kalana iye nyongo na uke amenyana bo nga wati jumena iya damne kerenkeren ya laka barake iereye ani iya damne chukudi
1: bon iye bara damne iereye epi 2018 iya damne 2018 ntubita tubu mtu nyongo nko kata seneke yorora kata afle abupasi chukudi bo kama nere kona seneke la deni ne faje yi dugukolo tiye dugupili le dugukolo ba anfe ne seneke la deni bonya ye mitugu mfache nuko mitugu mbilo nko kata seneke nyaye puru kwa pa mfana tiseka yoro domne ka efe kafle kuma anfe ina nko obwe ufuru ntu sene ubuto mati sene obi sembe sene donne donaro uchogo laka yoro domne mfache se ka efe kafle nya efe nyaye anyena ni doni sorara do mfana dusu diara nyaye puruka pa nti seka nimi kalanke ati nti bara sorara muno buseka ira nti seka ninke kateme mimi kalanke kan do ule ine puse kata ukote na agrikiti kutira katua don don ke kapurke kaseka nyere deme kanyere ka ampula yota abuke sababu ye ibi ampula kreye ibi yoro mna ibi senekera mfana ye ampula kreye mfana ka barake lo be no wula sokoma uba lo anka inka kechua simina bo mfana dusulu sumaka mbaye mti function na menyere ka function prop kabine kreye kwa
0: nga gele ajume ye esoro adamnena nyani ika ika chaketa sigisinka gele ajume ni jume yisoro
1: bon sani nkata nganya sorara gelea mii soro akura gelea chama yin soro mii kata warku kutira mangbe sinasman bo ni ko damne kurai balo anke vilajira chokobo kina warta kadima kuita dukulu barake wafu eka bamba warku kuti ani barake mnang leo gelea soro barake mnang kuti alisisa o gelea bi barake mnang kuti gelea bi ani changement climatique tuma nu voilà
0: wati yele
1: ma do be ale yi ne sigen ko sele parce que tuma do be jiti soro fo ika barake ni forage le bon ni forage dun te fo ibi sigi ka samia wala le kono ka sika barake bo abretar do ale kote ni ne sigen ko sele brema ale yi sike mnan kote war kote ani changement climatique ni
0: obekera obekera gelea doye nga iye kalaminke ani ibebara mina bi danfara bala yala ini misara ika kalanke lena wa
1: bon man ni misanga kalanke na parce que ni chama de di oro fana na ni chama ndon kata jagu ko kote fana na parce que kalamike gestion li ni chama ndon kata kote ra bon nna na tuwa bara minke fana gestion bara li don ayi sira chama yele nye nya long kanka ninketi nkanka nin dirije ninketi nkanka ninketi brema kalan mke ni mitaye ajara nye kalan kono nyi fen chama fana kala kono kasira nyere taka nyere ka bara kenai